0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa tare da mu a zango na biyu na da shirye-shiryen mu daga sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A cikin shirin za a ji cewa batun tallafin man fetur na Madugun adawar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar na ci gaba da yamutsa hazo a siyasar tarayyar Najeriya. A yau ake cika shekaru 40 da afkuwar iftila'in tafkin da ya yi aman sinadarin guba da ya halaka mutane sama da 1,700 da dabbobi a Kamaru. Za mu ji wani hali waɗanda abin ya shafa ke ciki. Nijar ta shiga yarjejeniyar bunƙasa harkar makamashi da albarkatun man fetur da kamfanin Zima Group. Duk waɗannan za su zo maku amma yanzu ga Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Turkiya ta ba da sammacin kama Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Shugaba fizishiyan na Iran ya ce lokaci ya yi da za su kawo ƙarshen yaƙinsu da Amurka. Jami'an tsaron Murtaniya sun ceto 'yan tirani fiye da 300 cikin sadda ƙananan yara 40. Turkiya ta ba da sammacin kama Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani bangare na bincike kan yadda dakarun Isra'ila suka kwace wani jirgi da ke dauke da kayan agaji wato flotilla da ke hanyar zuwa yankin Gaza na Falastino. Ministan Shara na Turkiya Akin Gulag ne ya sanar da wannan sammaci na ƙasa da ƙasa a shafinsa na X a wannan Juma'a. Kuwa baya ma Turkiya ta ba da irin wannan sammaci na kama Mr. Netanyahu da wasu makarraban gwamnatinsa bisa zarginsu da hannu wajen aikata kisan kiyashi a Gaza. Shugaba Masoud Pezeshkian na Iran ya ce lokaci ya yi da za su kawo ƙarshen yaƙinsu da Amurka na tsawon watanni sakamakon yadda ta bayyana a fili cewa duniya ta gano yadda Tehran ta fi ƙarfin Washington. Mr. Pezeshkian na faɗin hakan ne lokacin da yake ganawa da likitocin ƙasar. Yana mai cewa duniya ta ga yadda Amurka ta kare ƙa'idoji na duniya ta hanyar kai farmaki kan makarantu da asibitoci da muzukunan jama'a, lamarin da ya janyo mata tsana da bakin jini a duniya. Wannan na faruwa bayan da aka jiwa ma'aikatar harkokin wajen Iran na zargin Amurka da aikata ta'addanci a fannin tattalin arziki da ma laifukan cin zarafin fararen hula sakamakon ikirarin da Washington ta yi na sake laftawa Tehran ƙarin takunkumai da za su nakasa ta wanda China ta nuna adawa a kai. Rana Alhamis sakataren baitul malin Amurka Scott Bessent ya sanar da cewa Amurka za ta durƙusar da Iran tare da murƙushe ta ma baki ɗaya. Finland ta yi sammacin jakadar Rasha na ƙasarta wannan Juma'a domin ba da ba'asi kan kita alfarmar sararin samaniyarta da wani jirgin leƙen asirin Rasha ya yi a Finland ranar Alhamis. Sammacin na ƙunshe cikin sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Finland ta fitar a wannan Juma'a bayan gano yadda jirgin leƙen asirin na soja ya shawagi na tsawon mintuna 3. To sai dai babu wani martani da aka jiyo daga fadar mulkin Moscow ta Kremlin game da wannan zargiya har zuwa wannan lokaci. Martani jami'an kula da iyakar ƙasar ta Finland suka kaddamar da bincike game da wannan lamari da ƙasar ta ce keta alfarmar 'yancin ƙasa ne. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Jami'an tsaron gabar ruwan ƙasar Murtaniya sun samu nasarar ceto 'yan tirani 315 cikin sadda ƙananan yara 40. A daidai lokacin da kwale-kwalensu ya cika fiye da kima ke tangal-tangal yana neman kifewa a cikin ruwan. Sanarwar da hukumomin ƙasar suka fitar ta ce mutanen sun galabaita matuƙa sakamakon wuyar da suka sha a yayin jigilarsu daga cikin daren Laraba zuwa wayewar garin Alhamis bayan sauke su a tashar ruwan birnin Nuadhibu na ƙasar. Mutane 191 na cikin jirgin ruwan sun fito ne daga ƙasar Senegal, 123 daga Gambia, sai mutum ɗaya daga ƙasar Mali. Daruruwan 'yan tirani ne suka mutu a gabar ruwan ƙasar Murtaniya a 'yan watannin nan lokacin da suke ƙoƙarin tsallakawa zuwa Turai ba bisa ƙa'ida ba, mafi akasarinsu daga ƙasashen Senegal, Gambia da kuma Mali, sanadiyar nutsewa a ruwa bayan kifewar jirginsu kamar yadda hukumomin ƙasar ta Murtaniya suka tabbatar. 'Yan sandan Spain sun cafke mutane 5 da ake zargi da karɓar dubban dalolin Amurka daga hannun 'yan tirani domin safararsa daga yankin Ceuta na arewacin Afirka mai ƙwarewar 'yanci na Spain zuwa cikin ƙasashen Turai. Mutanen waɗanda suka ƙware wajen safarar mutane zuwa zirin Ceuta da kuma Iberia suna karɓar dala 10,500 domin jigilarsu a cikin kwale-kwale wanda a baya-bayan nan aka fuskanci kurarar baƙin haure 72,000 cikin Spain ba a kan ƙa'ida ba daga ƙasar Morocco a ƙarshen watan Yulin da ya gabata wanda ya janyo mutuwar wasansu da dama. Daga cikin waɗanda aka kama akwai mutane biyar daga wani wato akwai mutane hudu daga wani gungun ƴan safara dake aje ƴanci ranin a yankin Sueta. Sannan sai jigilar su ta mashigin ruwan Gibraltar zuwa kudancin Spain. Inda kwanan nan kungiyar kasashen Turai EU ta koka matuka kan sako-sako da Spain ke yi wa matakin tsare iyakokinta. Tare Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya bada umarnin sake samar da wuraren kawwama ƴanci ranin waɗanda ke tsallakawa cikin ƙasar ta barauniyar hanya. Don ba su kulawa da ta dace gabanin ɗaukar mataki na gaba kansu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga fargaba kan yadda adadin mutanen da annobar cutar Ebola ta halaka a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya haura 2,500 tare da ci gaba da yaduwa a ƙasar. Wannan na cikin jawabin da babban jami'in kula da Ebola na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Julius Hanes yewa yato yayi a wannan Juma'a a birnin Bunia na lardin Ituri. Yana mai roƙon ƙara kai kayan agaji ƙasar domin daƙile yaduwar cutar. Julian Hanes ya koka da cewa nan da 'yan makonni kudaden aikinsu za su ƙare. Haka zalika jami'an lafiya a Congo na ci gaba da fuskantar musgunawa daga al'ummar ƙasar waɗanda ke fama da raɗaɗin rayuwa sanadiyar cutar bayan faro ma'aikatan fiye da sau 260, inda su ma jami'an lafiya 160 suka kamu, a cikinsu kuma 43 suka mutu. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: To a gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ya fassara ya karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A gabe muna tafa da sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar Afirka da ta ce arzikin hamshakin ɗan kasuwa Aliko Dangote ya ƙaru da dala biliyan 5. Akwai shirin dandalin matasa da na jika ƙaru, kuma muna dakon ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya a yankunanku. Amma yanzu za mu fara ne da siyasar Najeriya. Kalaman tsohon mataimakin shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Atiku Abubakar na aniyarsa ta dawo da tallafin man fetur idan ya ci zaɓe a 2027 na ci gaba da yamutsa hazo a fagen siyasar ƙasar, inda fadar gwamnatin ƙasar ke nuna yatsa ga madugun adawan na jam'iyyar ADC tare da zarginsa da neman haddasa ruɗani. Daga Abuja, wakilinmu Ubala Musa na ɗauke da rahoto.
3: A cikin fata na sayo tattali na arzikin tarayyar Najeriya ne dai. Shugaba Bola Tinubu ya zara tallafin man fetur tun daga farkon fari. To sai dai kuma daga dukkanin alamu manufar na shirin binsa zuwa babban zaɓe da kila ma yin tasiri bisa makoma ta siyasar Umalogun. Tun dai wasu kalaman tsohon mataimaki na shugaban tarayyar Najeriya Atiku Abubakar bisa aniyar sake mai da tallafin ke neman ya matsayi hazo cikin fagen na siyasa. Kalaman da ke alakanin zahiri na rayuwa da ƙila ƙoƙarin neman ƙuri'a cikin fagen da ke ƙara ɗumi dai. Daga dukkanin alamu sun ɓata ran fadar gwamnatin ƙasar. Ya zo yanzu dai kuma a tunanin Abdulaziz da ke zaman kakakin fadar ta gwamnati. Shugaba Bola Tinubu ya ce tuta zaru tallafin da yake taho tarayyar Najeriya a cikin rikicin da ke da girman gaske.
4: Duk da cewa akwai zafi ga waɗanda ke fama da ciwon wato ita Najeriya kenan, ko kuma in ce talakan Najeriya, amma wannan zafin mai wucewa ne. Amma barin ciwon nan a ci gaba da sa masa bandeji ana sa aidin ba wai taimakon Najeriya ba ne. Kuma duk wanda ya ce zai dawo da tallafin mai kamar yana ƙoƙarin ya dawo da Najeriya mikin da already yanzu ya fara warkewa ne ma. Idan ka duba ƙasashen duniya waɗanda ba su cire wannan tallafi ba, gashi nan sun zo sun shiga halin ƙaƙanikayi. Wasu har bore aka samu a ƙasashensu, wasu suna nan kuɗin ƙasarsu ya karye, rikice-rikice da sauransu. In ka duba abin da ya faru a ƙasar Senegal, in ka duba abin da ya faru a ƙasar Kenya da wasu ƙasashe da dama waɗanda idan mai hankali wanda yake shugaba a wannan ƙarni ya san cewa ba zai yiwu a ci gaba da wannan ɓarna da kuɗi ta da sunan tallafin mai ba.
3: Kuma wani tasiri Tinubu ya kai cikin batun za su tallafi. Daga dukkanin alamu yana da babban aiki a kokari na burgin wasu a dawo tarayyar Najeriya da kila ma 'yan zaben. Faisal Kabir dai na zama mataimakin kakacin jami'in ADC, kuma ya ce duk da wadatar mu da kila ma tasiri a ayyuka na cigaban da ke cikin ƙasar a halin yanzu, babu gudu babu ja da baya ga zata tallafa a ƙarƙashin na gwamnatin ADC.
5: Me ya amfanin wadatar tashi da mutane ba sa iya siya, mutane sun talauce, mutane ba su da kuɗin da ba su iya gudanar da abubuwan su na rayuwa. Duk abin da zamu yi in dai talakan Najeriya ba zai samu walwala ba, ba shi da amfani. Da haka ina mai tabbatar maka da cewa dawo da shi shine alkhairi, kuma babu gudu babu ja da baya akan wannan batu na dawo da shi. da mun rabanka ga annuri a fuskar talakan Najeriya tun kafin vuwan gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu sai ranar da Atiku Abubakar ya ce bai dawo da wannan tallafin da man fetur to kono ko ina kawai ga yanzu ga ɗan Najeriya suna cikin annashuwa
3: sama da trillion 1.15 ne da gwamnatin ta Abuja ta ce ta samu daga zalar tallafin to sai dai kuma ko ba mutun tallafin arziki a bacin cikin gidan tarihi dai alƙawarin na siyasa kan dauki salo daban-daban a zukira al'umma kuma ko yanzu kuma tunanin Faruk Baby Faruk da ke shirye cikin bajin na siyasa ba laifi a bangaren ADC alƙawari na zalar tallafin komai lutsi
6: ba laifi bane a demokradiyance mutun ya dau alƙawarin da sai ya sha wahala zai iya tabbatar da shi idan yanzu mutun ya zo ya ce min zai dawo da dala naira 5 zai dawo da mai na saye shi naira 5 ko naira 7 alita na saye shi sule 8 alita idan wani yazo ya ce zai da min da shi a haka a demokradiyance zai samu ƙuri'ata saboda idan ya kasa ya fare min ina zai kuma samu fushi na
3: ana dai salon sake dago batutuwa da daman gaske a cikin yakin neman zaben da ya fara a cikin wannan mako kuma ke cikin dama da makarshi a gwagwarmaya ta shugabanci na kasar Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na DW a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin mu dora ga wannan sanarwa.
0: DW Ra'ayin malamai.
7: Yayin da aka kada gangar siyasa a Najeriya, jami'an siyasa sun fara yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki. Amma yayin da 'yan siyasa ke neman ƙuri'un jama'a, shin suna sane da iyakokin da dokar zabe ta gindaya? Kuma ta yaya za a tabbatar da cewa yakin neman zabe bai koma barazana ga zaman lafiya da ma demokradiyya ba? Waɗannan na cikin batutuwan da shirin ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako.
1: To idan muka nufi Niger kuwa a yau ake cika shekaru 40 da afkuwar iftila'in da ya halaka sama da mutane 1,700 a ƙauyen Yons da ke jamhuriyar Kamaru inda wani tafki da ke yankin ya yi aman wasu sinadarai da ke ɗauke da guba wacce ta halaka mutane da dabbobi. Dangane da haka ne abokin aikina Salihu Adamu Usman ya tattauna da Adamu Ibrahim wani magidanci da iftila'in ya shafa kuma ya fara ne da bayani kan abin da ya faru a ranar.
8: Abin da zan iya tunawa ranar Alhamis da yamma muna kwance sai muka ji kamar wata tsawa da iska to daga nan hankalinmu ya ɓace waɗanda suka mutu suka mutu waɗanda suka rayu kuma suka rayu.
9: To kamar kai a kanka yaya iftila'in ya shafe ka me da me ka rasa?
8: Iftila'in ya shafe ni a gidana na rasa mutum hudu almajirai na biyu da ƴaƴana biyu da kanwan matana a gidan kanina kuma an yi mutum 17 bayan an yi tsawa da wannan iska mu dai a nan hankalinmu ya ɓace muka kwana a sume muka wayi gari muka ga tsuntsaye sun mutu hatta kiyashi da komai da komai ba abu mai motsi don na yi tafiya daga nan subun inda nake na yi tafiya da kafa na je har Yos wajen kanina da surukata na je na samu sun mutu ko ba abin da yake motsi tun daga subun har zuwa Yos abu mai rai kam hatta kifaye a ruwa duk sun mutu macizai naman daji shanu duk sun mutu. Surukan tawa ta mutu da kanina da ƴaƴan shi dukka gidan shi mutum 17 duk sun mutu.
9: Kamar menene ya haddasa wannan iftila'in?
8: Mu dai ba mu sani ba an ce a cikin tafki abin ya fito mu ba mu san komai ba a cikin tafki abin ya fito kuma ya aikata wannan abubuwa.
9: Tun a lokacin da wannan abin ya faru ka dawo nan garin mu inda kake zama yanzu kamar menene haka ya sauya ga rayuwar mutanen wancan garin na Canada inda lamarin ya faru?
8: Da na tashi a wajen dai wani ƙauye aka yi mana gidaje yamge sannan muka ga zaman ba zai yiwu ba muka daso muka dawo abin dai ana nan ana zaune ana fama ne.
9: To yanzu akwai mutane a wancan garin da kuka bari din inda bala'in ya auku?
8: Akwai ɗaiɗaikun mutane da suka koma suna noma suna zaune a wajen.
9: shin za a iya cewa yanzu shekara 40 bayan wannan abu mutane sun koma gari ya sake ginuwa kamar da ko kuma fiye da da?
8: A'a, bai kai da ba san ko alama. Sannan babu hanya ma a yanzu haka zuwa wajen sai da wuya.
9: Bayan kun koma ka tafi garin da kake zaune yanzu, akwai wani tallafi haka da hukumomi suka yi muku ku da wannan al'amari ya shafa?
8: An yi tallafi daidai gwargwado, amma abubuwan ba su cika isa hannunmu ba. Shi yasa muka bar wancan garin muka dawo nan cikin mutane domin mu rayu.
9: Wani irin tallafi aka baku a lokacin? Wanda bai kai ga hannu?
8: A lokacin an gina mana ɗakuna, an ba mu shanun noma. Muka zo muna shan wahala sai muka tallafe muka dawo nan.
1: Adamu Ibrahim kenan wani magidanci da iftila'in ƙauyen Yons da ke Kamaru ya shafa shekaru 40 da suka gabata a tattaunawarsa da abokin aikina Salihu Adamu Usman. Idan muka nufi jamhuriyar Niger kuwa, gwamnati ta ɗauki wani sabon mataki na bunƙasa harkar makamashi da kuma sarrafa albarkatun man fetur a cikin gida bayan gwamnatin ƙasar ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da kamfanin ƙasa da ƙasa na Zima Group domin gina babban matatar mai da kuma ta fara rukunin masana'antun sinadarai masu alaƙa da man fetur a yankin Doso. Wakiliyarmu daga jihar Gaya, Ramatu Isa Wanke, ta tattauna da al'umma domin jin ra'ayinsu akan wannan batu, kuma ga rahoton da ta haɗa mana.
10: Wannan sabon aikin dai ba matatar man kadai zai kunsa ba. Yarjejeniyar ta kuma haɗa ne da gina rukunin masana'antun sinadarai na man fetur tare da wasu muhimman abubuwan mun rayuwa da suka haɗa da bututun jigilar mai da wuraren adana kayayyakin man fetur, lamarin da kan iya mayar jihar Doso wata muhimmiyar cibiya ta makamashi a Niger da ma yammacin Afrika gaba daya. To koya mazaunan yankin ta Doso suka ji da wannan lamarin?
11: Wannan abu ya yi kyau. Muna jin daɗi, murna ce gare mu, sallah ce gare mu, tunda kowa yana murnar wannan abin da Allah ya kawo. Matatar mai a garin Doso alheri ne. Muna fata Allah yanda ya kawo ta, Allah sa a yi ta lahiya, a ƙare lahiya. Kuma Allah sa lokacin da aka ba su su yi shi daidai, su ƙare. Kowa da kowa ya samu abin da zai samu a ciki.
12: Sunana Hassan Yaye, malamin makarantar a nan Doso. Wanga labarin da muka ji mun ji daɗi sosai. Tutu matasa da yawa wanda suke shomaji waɗanda ba su da aiki, in za a fara aga za su samu aiki. Matsalar man fetur da muke ga samu an gina wannan, za mu samu sauki sosai.
10: To sai dai a cewar matashi, duk da cewa wannan babban ci gaba ne ga matasan yankin Doso, amma akwai buƙatar matasan su canza ɗabi'unsu.
13: Mu mai da hankali, mu ji kiwon kanmu, saboda kullum ana nan ana hodi. Mu ne gobe kenan, in ba mu ji kiwon kanmu, in ba mu ji zahi kanmu. Bai, jikin an so maka kai kanka, sai ka kama jikinka, sai ka mai da hankali.
10: A yankin Gaima dai mai nisan kilomita 150 da jihar Doso, matasa da dama sun nuna farin cikinsu game da wannan lamarin.
14: Sunana Sufiana da Musagiri. Ai, ba ƙaramin gagarumin samun ci gaba ne aka samu, musamman ta fannin matasa masu neman aikin yi. Ka ga wannan abu ne wanda yake idan matasa suka samu shiga ciki wannan abu, aiko abubuwa ne wanda ya taimaka na ta wajaje da yawa. Ma kaga idan ka diba ta fannin tsaro, ma ai matasa suke ake amfani da su ana harkar wannan ta'addanci. Aiko kaga idan aka kwashi matasa cikin wannan aiki, ai rage wasu abubuwa da yawa na ta harkar fannin tsaro.
10: To sai dai Musa Ibrahim, wanda tije mai nazari a bisa kan harkokin yau da kullum, shawara ce ya bawa hukumomin kasar Niger?
15: To shawara da zan bada shine hakullun kamar da ko kakadai harkokin suke, a rage kudin mai ga wanga gwamnati mai ci yanzu. Ta kai duka cikin Afirka kinan kika duba, mu ne dake da farashi mafi karamci. To amma shawara da zan bada, in kuma wanga ya samu, a ƙara ragewa kuma don ƙasa ta wadata.
10: Ƙarshen rahoton kenan. Ramtu Isa Wanke, DW Hausa, daga Gaya a jamhuriyar Niger.
1: To yanzu kuma sai sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar Afirka, kuma Suleiman Babayo na ɗauke da rahoton.
16: Za mu ɗauko da jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung, wadda ta yi sharhi mai taken kame bayan zaɓe, shugaba Hakainde Hichilema zai ci gaba da riƙe madafun iko yayin da magoya baya ke murna a ɗaya ɓangaren 'yan adawa sun nuna takaicin kamen nuna ƙarfi na zalunci. Jarirar ta ce shugaba Hakainde Hichilema na kasar Zambia ya shiga cikin makoya bayan gwamnatinsa domin nuna murnar nasarar zabe da aka gudanar, inda ya wallafa a shafinsa na sadar zumunta cewa nagode muku ƴan Zambia. Ita dai Zambia ta fuskanci zaman zulumi lokacin zaben, duk da yake tana cikin kasashen Afirka da suke da tsarin demokradiyya mai inganci. Shi dai shugaba Hichilema mai shekaru 64 da haihuwa ya samu kimanin kaso 60 cikin 100 na kuri'un da aka kada, yayin da babban mai kalubalantar sa Brian Mundibil ya samu kaso 38 cikin 100 na kuri'un, kuma shi ne dan takarar jam'iyyu uku na adawa da suka dunkule lokacin zaben na Zambia. Ita kuma jaridar The Takis Zaitun ta yi labari mai taken fiye da 'yan Ghana 60 suka mutu a yakin Ukraine. Tuni ministan harkokin wajen Ghana Sam Okudzeto Ablakwa ya kai ziyara birnin Moscow, inda ya buƙaci Rasha ta kawo ƙarshen amfani da 'yan Afirka a matsayin sojojin haya a yakin da ke faruwa tsakanin ƙasar ta Rasha da kuma Ukraine. Ministan harkokin wajen na Ghana Ablakwa ya ce dole Rasha ta kawo ƙarshen ɗaukan sojoji 'yan Ghana da ya saba doka, kuma ya faɗi haka lokacin da yake taron manema labarai da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Jaridar Neue Zürcher Zeitung ta ce shugaba Donald Trump na Amurka zai aika bakin haure kimanin 1,200 zuwa ƙasar Liberia da ke yankin yammacin Afirka. Jaridar ta ce tunin lamarin ya janyo tuni da abin da ya faru da Kilman Abrego Garcia a shekara ta 2025, wanda aka kora zuwa El Salvador ɗan shekaru 30 da haihuwa, wanda aka mayar ƙasarsa duk da yana fuskantar barazana kan cin zarafi da tuhume-tuhume marasa tushe. Kotun koli ta tilasta mayar da shi Amurka, amma yana isa aka sake kama shi, kuma yana sake fuskantar tuhumar fitar da shi daga Amurka. Duk da Amurka tana da irin wannan yarjejeniyar da kasashen Ghana da Equatorial Guinea da Eswatini gami da Saliyo, amma ta Liberia ta fi ƙarfi domin za ta iya karɓan baƙin haure da suka shiga Amurka daga ko'ina suka fito. Kuma Liberia za ta samu mutanen da za a kora daga Amurka fiye da kowace ƙasa da ke cikin yarjejeniyar a nahiyar Afirka. Jaridar Bild Online ta mayar da hankali kan hamshakin mai arziki na Afirka Aliko Dangote, wanda jaridar ta ce kwatsam sai arzikinsa ya karu da dala biliyan 5. Bild Online ta ce yayin da duniya ke cikin rudani, mutumin da ya fi kowa arziki a nahiyar Afirka yana ƙara arziki. Matatan man fetur da ya mallaka ke zama mafi girma a duniya na matata guda mai yin abubuwa da yawa. Tuni Dangote ya fara samar da man jirgin sama ga ƙasashen Turai da Amurka, yayin da yakin da ke faruwa a Iran ke ci gaba da haifar da illa a fannonin rayuwa da tattalin arziki, ga kuma yakin Rasha da Ukraine. Sai dai Aliko Dangote ya shirya dabarun kasuwancin da zai ci gaba da bunƙasa da ƙara arziki.
1: A gaida Suleiman Babayo da rahoton sharhunan jaridan Jamus kan nahiyarmu ta Afirka, kuma shi ne ƙarshen rahotannin namu. Yanzu kuma za mu je fagen shirye-shirye, kuma za mu fara ne da shirin dandalin matasa.
0: DW dandalin matasa.
17: To jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Sunana Ahmed Salisu, kuma shirin na wannan makon na musamman ne domin zame da hankalinsa ne kan wata muhawara ta musamman wadda abokiyar aiki Fauziya Dauda ta shirya kan batun yin aure da wuri kafin mutum ya samu abin duniya, ko kuma mutum ya jira sai ya tsaya da kafarsa tukunna. Bari sa da ku da Fauziya din domin jin yadda tattaunawar tata za ta kasance tare da jama'ata.
18: Aure wani mataki ne mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam. To amma shin ai arziki kafin a zauna tare yana iya zama ginshikin aure na gari? Wasu suna ganin cewa sai mutum ya tsaya da kafafuwansa sannan ne zai iya rike iyali, yayin da wasu ke cewa aure tafiya ce ta mutane biyu da za su iya gina makomarsu tare. To amma shin me yafi dacewa? Za mu nemi amsar wannan tambayar a nan birnin Kumasi na ƙasar Ghana. za mu je ga Muhammad Khalilullah, matashi ne da ya aure da wuri. Khalilullah, me yasa ka yanke hukuncin yin aure da wuri ba tare da ka tsaya ka gina arziki ba?
19: Masu iya magana kan ce idan da ɗinka riga gwara ma a sata wuta. A matsayinmu na musulmai kuma wanda na san cewa ko a yau ko a gobe dole in aure, a lokacin da na yi niyya in yi aure kawai ina ganin cewa akwai buƙatar na aure.
18: Amma wasu za su iya cewa aure yana buƙatar sai ka tsaya da ƙafafuwanka saboda ɗaukar nauyin iyali. Me yasa ba ka yi wannan tunanin farko ba?
19: Idan mutum ya ce sai ka tsaya da ƙafafuwanka, ina ganin cewa idan dai mutum kana da abin da za ka ci da ka sha, akwai wurin bacci. Babu jira kawai.
18: Malam Abdulmajid, ka ce a ganinka dole sai mutum ya tsaya, wato ya aure da wuri, ba dole sai ya tsaya da ƙafafuwansa ba. Me yasa kake da wannan ra'ayi?
20: Zama da aure ko kuwa aure da wuri yana da kyau. Yau in za a bi kan arziki shine zaman lafiya. An ka duba aurayyan da ke batawa da yawa, manya-manyan mutane da aka san su billionaires ne su aurayen suke batawa.
18: Yanzu za mu je ga Malam Muhammad Tijjani. Mutane sun yi batutuwa da dama akan cewa a yi aure farko kafin a samu kuɗi. A matsayinku na ƙwararru, shin me kake ganin menene ma'auni da yake auna cewa wannan shi ne ya kai arzikin da za a yi aure?
21: Ma'aunin aure dai ina jin a addinance, a al'adance akwai ma'aunai da aka gwada muna. Duk wanda ke da karfi, yake da wurin kwana, yake da wani abin da yake kokarta ma kanshi, addini na horo a yi aure.
18: To za mu sake dawowa gare ka. Zan zo gare ka a Sheikh. Mun san cewa a musulunci aure abu ne mai matukar muhimmanci, wanda ake cewa idan mutum ya yi ya cika rabin addininsa. A matsayinka na malamin addinin Islama, me musulunci ya ce game da batun ɗaukan wato hidimomi, batun kuɗi a tsakanin mata da miji?
22: Ina ji da farko ko me muka gani a rayuwar nan musulunci ya saranta muna, ya yi komar. Saboda da farko Annabi ya yi aure kuma ya aura, ya kuma ce a yi. To in Annabi ya ce a yi wani abu duka, bai sake mu kawai haka. Shi ya nuna muna yadda za mu yi, bai kyale mu yadda ranmu ke so. Kamar sallah, da aka ce mu yi sallah sha guda muna lokuta da adadin raka'o'i, to haka aikin haji, haka sauran ibadodi, to haka ma aure. Da aka ce mu yi aure ba kyale mu kawai ba, shi aka nuna muna yadda za mu yi aure. Musamman batun da kika tambaya na batun kula, a musulunce kula lamarin aure hannu namiji yake.
18: Kenan a musulunce, wato musulunci ya koyar da mu cewa a yi ƙoƙari a namiji ya riƙe iyalin shi kamar yadda muka gani. Za mu dawo gare ka Anjima mu ji irin matakan da ya kamata a bi. Zan zo gare ki Hajiya Bilkisu. Kin ji irin batutuwan da suka yi na cewa a tsaya da ƙafafuwa kafin a shiga cikin aure? Alal misali, kina ganin soyayya kaɗai za ta iya riƙe aure?
23: Bana ganin hakanan. Ina ganin cewa soyayya da yadda da kulawa da tausayawa abu da yawa ke kunshi da zamantakewa na aure. Don aure ba karamin abu bane. Kamar yanda suka ce shi an saya da kyau sannan a yi aure, ni ma ina wannan magana.
18: To wato a ganinki cewa duk da soyayya da haƙuri da ƙauna duk waɗannan abubuwan, amma ya zamana cewa akwai kuɗi a gefe?
23: Ƙwarai, domin kuɗi da shi ake komai, shi ake rayuwa da shi, in babu shi ba ka yi ka rayu.
18: Haka, to za mu dawo gare ki. Idan na dawo gare ka Khalilullah, ango ka sha ƙamshi. Kana cikin sha ƙamshi? Kun yi aure da amaryarka bai kai shekara ɗaya yanzu ba. Ya kuke tattauna batun kuɗi tun da yanzu ake tasowa?
19: To, kamar da Sheikh ya faɗa, a matsayinmu na musulmai, lamari da ya danganci ciyarwa da shayarwa annan namiji yake. Ni fahimta na kenan. Amma idan amarya tana ganin cewa akwai abin da take son ta yi, akwai kofa za ta yi ta yi, wannan shi ne ni ra'ayina yadda nake gani. Kuma tunda muka yi aure, abubuwa da dama ma ba sai ka tambaya a yi ba, maybe babu wasu abubuwa, ita da kanta tana ta tafi a je a yi, ni ma ina da shi ina zuwa in je, saboda shi kawai fahimta ne da kuma ɗaukan nauyi.
18: Yanzu za mu koma ga Malama Musliya domin ta gaya mana irin manya-manyan matsalolin da ake fuskanta idan har ba a samu an tsaya da kafafu ba tsakanin ma'aurata kafin a shiga aure.
2: Kamin na mace ta yi aure, ni ina supporting ya kamata ta yi matured. Because shiga gidan aure yana need maturity.
18: Wato alal misali kamar in na fahimce ki wadda ta girma ta kawo kamar shekaru wanda ta san hankalin kanta ta san me yake mata ciwo da inda baya mata ciwo.
2: Sosai don wani abu na ya faru maka cikin gidan aure. In ba ka zauna ka yi tunani ba you go crazy because baka understand ba.
18: To zan dawo gare ki Hajiya Bilkisa. Kin ji batun da yake cewa na wato ana yin shigo-shigo ba zurfi a tsakanin

0: a wurin ka yana da kudi amma shi yanayi na rayuwar aure kowane yanayi da yanda yake mai yiwa ne gaba yayi sake amma in kana da wani abu hannunka da kai ma maybe ana cikin tafiyan nan mijinka aikin shi lamarin aikin shi ya sake kai ya kai kuma ka agaza mishi in yaso she ku zauna lafiya
1: zan dawo gare ka Khalilullah an goye sai har yanzu yana shan kanshi alal misali yanzu idan wasu suka taso za su yi aure kamar yadda kuka yi da kai da amaryarka malama maryam wace shawara za ku ba su
2: shawaran da za ku ba su shine matukar kainiya kuma kai da kanka kasancewa ka cika a hankalinka a tunaninka a zamantakewanka da mutane da kuma kana da abin da kake yi kana da wurin da zaka kwanta kana da abin da zaka ci ita kuma ka gamsu da irin tunaninta da iliminta da kuma inda take so ta tafi a rayuwa to ku zauna ku samu manya ku ajiye musu maganan kuma sai a shiga gaban ku
1: to muna godiya a gurguje zan zo gare ka malam wace shawara ta ƙarshe zaka ba mata da matasa da maza da suka shirye yin aure musamman a wannan yanayi na tsadar rayuwa da ma wannan tsakiyar muhawara ka ji yanda take zafi a mahanga ta addinin musulunci
3: to a mahanga na addinin musulunci shine su gina rayuwar su kan gaskiya su bin duka kan gaskiya su yi majunan su gaskiya saboda Allah ya ga muna cikin alqur'ani cewa mu'mini da mu'mina su ringa dora rayuwar su kan gaskiya su ringa fadin gaskiya su huruta gaskiya wannan gaskiyar insha Allah ce yuslih lakum a'malakum ya gyara muku ayyukanku duka
2: wallahi gaskiya shi
1: to da magana a bakin Khalilullah amma saboda lokaci ya riga ya kawo mu anan zamu dakata sunana Fauziya Dauda

0: Chichi.
1: Ya wuso nunku.
0: Gaskiya ka firgi ta mu.
2: Ai Allah.
1: Ku yi hakuri dan Allah.
2: Ha ba kai kuwa menene na bayar da hakuri? Ai ba ka da lafiya. Ba laifinka bane. Amma ta yaya jijjigar take faruwa?
3: Eh to, ita jijjiga takan faru ne idan aka samu tangarda a kwakwalwa. Ko aka samu yawan hasken lantarki a kwakwalwa. Ita kwakwalwa takan aika sako ne ta hanyar sadarwa tsakanin kananun kwayoyin halittu dake cikin ta da ake kira neurons. Idan aka samu wannan matsala, sai aikin jijjiga ta afku.
1: Amma ni ban taba samun irin wannan matsalar ba a baya. Me yasa sai yanzu?
3: Ita jijjiga takan faru ne a kowane mataki na rayuwa. Yara, matasa, dukkan in yayin ta, hakan ma manya. Ya danganta da abin da yake jawo ta. Muna buƙatar yin gwaje-gwaje domin gano me yake jawo maka ita.
0: Waɗanne irin gwaje-gwaje? An yi wa Rabi'u gwaje-gwaje a asibitin gwamnati na Tunkuza. Sun ce basu gano wani abu daban ba.
3: Mun yi bikin a gwajin da muka yi da sabuwar na'urar mu ta gwaji mai amfani da basirar kwamfuta. Tana bayar da sakamako mai kyau. Dan ya kamata ta faɗa mana abin da yake faruwa.
0: Yaushe za a yi masa gwajin?
3: Matsalar ita ce akwai layi sosai. Dan haka sai ya dan jira. A halin yanzu zan ci gaba da bashi kula. Za mu iya daƙile jijjigar ta amfani da magungunan da na rubuta masa.
1: Kula da ni kuma? A hakan na nufin fa sai dai in zauna fa a nan asibiti kenan fa. Har zuwa yaushe kuma? Gaskiya ni ba na son zama a asibiti wallahi.
2: Ya Rabi.
3: Kada ka damu Rabi'u. An yi sa'a fasahar zamani ta sauƙaƙa mana komai. A yanayin da kake, ba sai mun kwantar da kai ba. Za mu iya kula da kai daga nesa, a kuma duk inda kake.
0: Aha. To.
2: Masha Allah.
3: Ka dai tabbatar na'urar tana da cikakken caji. Kuma ko da yaushe tana daure a hannunka. Za ta turo mini da sako idan akwai yiwuwar faruwar jijjiga. Zan kuma faɗa maka abin da za ka yi.
1: Nima za ta tura mun sakon kenan?
3: Eh mana. Na'urar za ta tura sako lokaci daya zuwa ga wayata da kuma taka. Za mu iya saitata ta ringa tura sakon har ma zuwa ga masu ba da agajin farko.
0: To.
3: Waɗannan ƴan uwanka ne ko?
0: Eh kwai.
2: Kwai kuwa mu ƴan uwansa ne.
3: Yanzu kuma ina so na duba idanunka. Ko akwai matsalar da hasken na'urori kan haifar. Ya kamata mu tabbatar ba ita ce take jawo wannan jijjigar ba.
4: Kammalawar awal kenan daga dogon zaman da yi a gidan gyaran hali na Tunkuza da aka yanke masa bisa laifuka daban-daban waɗanda suka hada da aikata laifuka ta yanar gizo da kuma damfara. Yana tsaye a kofofin sai gumi yake ba gaggautawa yayin da masu gadin ke duba bayanansa. Shi kansa dai mamaki yake yi cewa yau za a sake shi. Masu gadin suka kammala duba bayanansa aka bude kofofin. Awal ya fito waje nan take yanayin iskar da ya shaka ya sauya zuwa yanayi mai dadi sai ya ja gauran numfashi.
5: Enci mai dadi. Ashaka iskar enci take madalla. Awal mai dawa ya samu enci. Enci mai dadi. Lalle awal ya dawo. Babu sauran talala, babu sauran aikin wahala, babu cin gabza. Lalle fa enci ya samu. Me haka?
6: Budurwarka ce.
5: Sima, wai ke ce dama? Ai ni kin tsorata ni.
6: Na tsorata ka kuma? Ai na dauka zaman gidan gyaran hali yana ke kashe zuciyar mutum ne.
5: To me kike anan ne?
6: Kamar ya me nake yi anan? Na zo daukar ka ne mana.
5: Idan na dauka ba za ki zo ba.
6: Haba, wace irin budurwa ce ne idan har ban zo na dauki uban gidana ba?
5: Wai tsaya mana. Kina nufin uban gida mai tsananin basira ko ba haka ba?
6: Haka ne, uban gida mai tsananin basiran da ya bari aka kama shi ba?
5: Kwantar da hankalinki. Haka ba za ta sake faruwa ba. Ba kuma za a sake kama ni ba.
6: To, da kyau. Kaga kuwa muna fa da aiki da zamu.
5: Oh, kina nufin wannan aikin nan? Ko ba wannan shirin ba?
6: To da me kake tunani? Shi mana. Wannan aikin ne dai nake magana akai.
5: Da kyau. To yaya ake ciki yanzu? Ba ni Insha.
6: Komai na tafiya daidai yadda ya kamata. An samu Hajar a yanar gizo kuma mun gwada ta tana aiki sosai. Maganin ma ya samu. Awwal fa sai yadda muka yi da mutane.
5: Da kyau.
6: Kuma kaga ina son sunan abin.
5: Ha. Kinga faɗa mu.
6: Ana kiran sa basirar computer mai aikin likita.
5: Lalle yarinyan nan kanki yana ja. Yarinya ta mai hazaka. Kinga ban biyar mu sha mana.
6: Yawa.
5: Yanzu kinga maza mu je mu nemi kuɗi.
6: Dole na san da haka amma fa muna buƙatar mu sa mai a babur tukunna.

0: Zainab ta zauna akan doguwar kujera, tana gutsire-gutsiren farce da haƙuri a cikin rashin natsuwa. Dama takan yi hakan a duk lokacin da ta samu kanta cikin wani hali na damuwa. A dai bangaren kuwa Rabiu na cikin bacci mai daɗi a ɗakinsa. Shi dai bai san halin da Zainab ɗin ke ciki ba. Yau ma bata je makaranta ba, jinin al'adarta na zuba da yawa, ta yadda har ta fara tunanin cewa ko wani abin ne ya same ta. Tana ganin abin ya kai ta yadda za ta faɗa wata damuwarta da Gaje. A wannan lokacin sai aka buɗe ƙofa, Gaje ta shigo.
1: Ah, Zainab, yau da wuri kika dawo ne? A'a, Zaya, kan da yake ce yau ma baki fita ba.
2: Ban fita ba.
1: Haba Zainab, me yake faruwa ne? Za fa a kore ki daga aiki.
2: Na faɗa musu ba ni da lafiya, amma ina so na faɗa miki abin da ke faruwa. Abin da yake damun Rabi'u ne. Kuma komai ma.
1: Haba Zainab, kuma menene yake faruwa? Kin san za ki iya faɗa min. Kuma menene kuwa? Tunda ba ma ɓoye wa juna abu. Ko kuwa? Waya, me yake damun ki gaya min?
2: Eto, ina fama da.
1: Kina da baƙo ne?
2: A'a.
1: To bari in duba. Kawu Sale.
3: Na'am, Gaje.
1: Me ya kawo ka kuma?
3: Ta, ni yanzu ma zan ce ne da ke nema Gaje.
1: Me? Me yake faruwa kawu?
3: Ta, in shigo?
1: Kana bani tsoro fa. Menene kawu? Rabi'u dai yana nan lafiya dai ko?
3: Wannan ba maganar Rabi'u ba ce. Sarayya ta rasu. Mun rasa Sarayya kakaki.
1: Kai? Me kake cewa kawu?
3: ‘Yan’uwata babaki yanzu nan ta kira ne. Wai ba ta so a ce ita ce ta yi miki waya ta faɗa miki wannan labarin. Shi ne ta faɗa mun.
1: Wannan wani irin labari ne kawu? Kakar Sarayya fa ka ce ta mutu. Me ya faru? Jiya nan fa muka yi magana da ita kuma lafiyanta kalo. Na shiga uku.
3: Za a iya cewa hadari ne. Maciji ne ya sare ta yayin da take gyara shukokinta a lambu.
1: Wayyo Allah na. Wayyo Allah na.
2: Gaje, me ke faruwa a nan ne?
4: Me awwal da budurwarsa suke shirin yi? Wannan manhajar da suke magana a kanta me take yi? Ko Zainab za ta sami karfin gwiwar fadawa Gaje sirranta tun da gashi ta samu wani mummunan labari? Don jin yadda za ta kasance, ku biyo mu a cikin shirin na gaba. Daga nan birnin Bonn nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
5: Yanzu kuma sai ra'ayin masu saurare.
6: DW wasiqun masu sauraro.
7: Masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin wasiqun masu sauraro, shirin da ke ba ku damar aiko mana sakonninku da kuma ra'ayoyinku game da abubuwan da ke ci muku tuwa kwarya a yankunanku. A cikin shirin na wannan lokaci, ni Sa'id Sa'ad Abubakar zan kasance da ku.

0: Madalla, a yau zamu to madalla, a yau zamu bude shirin da wasikar ka Kabir Kwangila Flyover Zaria, inda yace DW magana ta gaskiya, abinda ke ci mutuwa kwariya shine yadda matsalar rashin tsaro take cinyewa musamman a yankin arewacin kasar mu Najeriya. Abin damuwa ne matuka da gaske yadda hakan yake ci gaba da shafar rayuwar jama'a. Ya kamata gwamnatin tarayya ta kara duban tarin matsalolin da illar abin, a cire siyasa, a kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a fadin kasar. Allah ya kawo mana sauki, amin. Sai sakonka Yusuf Haruna Kariya ne, jarete Assalam DW Hausa, fatan alheri a gare ku. A yau zan yi magana ne akan hanyar Lagos zuwa Kano. Hakika ni ga nauni akan wannan hanya, yadda wannan hanya ta lalace, kuma duba da muhimmancin wannan hanyar, abin zai baka mamaki yadda rayukan fasinjoji ke cikin hadari a yayin bin wannan hanyar. Lamarin dai sai wanda ya gani da idan sa. Ya kamata idan gwamnatin tarayya ta gaza, gwamnonin jihohin Lagos da Kano su gyara wannan hanyar. Abin takaici ne da kunya a ci har yanzu ana bin wannan hanyar a yadda take. Allah dai ya kyauta, amin. Sai sakon Bello Aminu Zaria daga unguwan Juma Zaria a jihar Kaduna yace a yau na shigo wannan filin ne don in ba ƴan uwana matasa shawara ganin yadda aka fara yakin neman zabe a kasar mu Najeriya, da su yi wa Allah su kaucewa dukkan abin da zai gurbata tunanin su, duba da yadda wasu ƴan siyasan suke amfani da matasa wajen biyan bukatunsu na siyasa. Yace sannan kuma su ba su kayayyakin maye wanda zai gusar da hankalinsu da tunaninsu, wanda daga bisani su koma rayuwa daga su sai ƴaƴansu, shi kuma wannan matashi a bar shi a cikin wani yanayi. Don haka nake kira ga ƴan uwana matasa da su yi wa kansu karatun tanatsu don inganta rayuwarsu. A ƙarshe ina addu'a Allah ya sa a yi zabubbuka lafiya. Sai sakon haɗin gwiwa daga Buhari M Zakiyu Musa tare da Murtala mai kayan keke na Pep da Mamman mai kayan jarirai da Nura mai adaidaita sahu da Yahaya mai shago bayan kes daga Arlit Jamhuriyar Niger, inda suka ce muna kira ga hukumar Hizba ta jihar Katsina da shugabanta Abu Ammar su inganta ayyukansu saboda dan al'umma suke yin wannan ayyuka. Su yi koyi da ta jihar Kano da sauran jihohi wanda suke gudanar da ayyukansu cikin kwanciyar hankali da malumana. Sai sakonka Jikan Mani Dungas daga Dungas Jamhuriyar Niger, inda ya ce Assalam DW Hausa, babban abin da yake ci mutuwa kwarya shine irin yadda jagoranin siyasar mu na arewacin Najeriya suka kasa hada kansu wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a yankin. Don haka muna kira a gare su, matukar babu hannunsu a ciki, to su matsawa shugaban kasa lamba don ganin an kawo ƙarshen wannan kashe-kashen da ake yi wa al'umma a arewacin Najeriya. Shirin wasiƙu masu sauraro ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na DW. Sai sakon Yakuba mai aski Badaraka yace Assalam DW Hausa, a daidai wannan lokaci da aka bude kakar siyasar Najeriya, mun yi farin ciki tare da godiya ga Allah da ya nuna mana wannan lokaci na kwatar ƴanci. Haka zalika yace muna fatan Allah ya sa a fara yakin neman zabe kuma a kammala lafiya. Don haka yana da kyau dukkanin al'umar birni da karkara na kasar Najeriya da su yi wa kawunan su karatun tanatsu, kuma ya dace matasan kasar su kiyaye yin bangar siyasa tare da kaucewa cacar baki akan dan siyasar kasar. Daga ƙarshe dai ya dace al'umar Najeriya su ƙara bude idanunsu da kunnuwansu don karantar halayen ƴan siyasa tare da jin abin da ƴan siyasan za su faɗi domin tantance zare da abawa. Sai sakon Kalawali Manchester Kamba yace Salam DW Hausa, ta an buga ƙararrawar campaign, lokaci yayi da ƴan siyasa za su bi birni da ƙauye domin daukan alƙalluwa da ba za su iya cikawa ba. Muna kira ga talakawa ƴan uwanmu ku kula da kyau wajen tantance dan takarar da ya kamata ku zaba. A ƙarshe yace muna roƙon Allah ya ba mu shugabanni na gari wayanda ke son mu, ba wayanda muke so ba. Sai sakon ƙarshe daga Sale na Kano Bande yace Assalam DW Hausa, ina so ku bani dama kamar kullun na yi tsokaci kan siyasar Najeriya da ke gabatowa. Ina kira ga matasan Najeriya, ya kamata ku yi wa kanku karatun tanatsu na ganin kun samu shugabanni na gari domin gyaran ƙasa. Don gaskiya ƙasar mu Najeriya an jefa ta cikin wani hali da sai shugabanni na gari za su iya gyara ta. Muna fatan Allah Ubangiji ya zaba mana shugabanni na gari a ƙasar mu Najeriya. Kuma sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin wasiƙun masu sauraro na wannan lokaci a madadin duk abokan aiki da suka taimaka wajen kawo muku shirin. Ni Sa'id Sa'ad Abubakar nake cewa a huta lafiya.
1: Za mu dora kan wato batutuwan ra'ayoyinku kan batutuwan da muka gabatar muku kuma Sa'ad Sa'id Abubakar bai nisa ba ina tare da shi. Malam Sa'ad barka da shigowa.
2: To barkanki dai. Ga sunan dai sakonnin jama'a masu sauraron mu kala daban-daban. Bari mu fara da sakonnin su a ƙarƙashin rahoton batun yadda tallafin man fetur ke zama jigon yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa a Najeriya. Tijani Abdullahi da Masake ya ce gaskiya wannan batun tallafin man fetur abun dubawa ne dan shi ne sula tsadar kayayyakin mor rayuwa na yau da kullum da kuma sufuri ya rage ga malan talaka ya zabi ci gaba da cire tallafin man fetur ko ya zabi barin tallafin man fetur din shi kuwa London Uba ya ce tabbas Atiku Abubakar ya girgiza gwamnatin Tinubu da jam'iyyar APC da batun sake mai da tallafin man fetur idan ya ci zabe a zahirin gaskiya ni a gani na wannan kyakkyawar niyya ce domin sanin kowa ne tallafin man fetur na ɗaya daga cikin abin da ya jefa talakawa cikin kunci a Najeriya.
1: Ban kasar ta mayar da martani ba.
2: Gabe da shi wannan sosai kuwa. To Yakuba mai aski bidara kashi ko yace a game da batun tallafin man fetur da ke zama jigon yakin neman zaben shugaban ƙasa a Najeriya to fa babban kiran mu zuwa ga dukkanin al'ummar birni da karkaran Najeriya shine su sanya ido kan 'yan siyasa. Tare da sauraron abin da 'yan siyasa za su faɗa musu. Muna da lokaci mu je rahoton na gaba? To a ƙarƙashin rahoton da yawa ake cika shekaru 40 da sinadarin guba ya kashe mutane 700 a Kamaru. Abubakar Kawu Girgiri ya ce ko shekaru 100 aka yi ba 40 ba mutanen Kamaru ba za su taɓa mantawa da wannan mummunan al'amari na mutuwar kusan mutane 700 da sanadi da sinadarin guba ya yi sila ba. Bawo Abdullahi Maska ya ce muna ƙara jajantawa al'ummar ƙasar Kamaru bisa cika shekaru 40 da mutuwar mutane 700 tare da ɗimbin dabbobi a dalilin sinadarin guba. Sanusi Madatai ya ce
1: sai mu koma.
2: To shikenan bari mu shiga Niger ko? Abdullahi Adamu ya ce a gaskiya wannan mataki da gwamnatin ƙasa ta Nijar ta ɗauka na ƙulla yarjejeniya da wasu ƙasashen duniya don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar wannan abin alfahari ne. Allah ya taimaki ƙasarmu. Ina da lokaci har yanzu?
1: Ina ga za mu bar shi a nan Malam Sa'ad muna godiya da karanto mana ra'ayoyin masu sauraron mu su ma waɗanda suka aiko da waɗannan saƙonni muna musu godiya. Za mu koma ga wato Abdulkarim Muhammad Abdulkarim domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW labarun duniya.
4: Turkiya ta ba da sammacin kama Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani bangare na bincike da take gudanarwa kan yadda dakarun na ƙasar Isra'ila suka kwace jirgin kayan agaji na flotilla da ke hanyar zuwa yankin Gaza na Falastinu. Ministan Shari'a na Turkiya Akin Gulak shine ya sanar da wannan sammaci na ƙasa da ƙasa a shafinsa na X a wannan Juma'a. Kwa baya ma Turkiya ta taɓa ba da irin wannan sammaci na kama Mr. Netanyahu da wasu makarraban gwamnatinsa. Bisa zarginsu da hannu wajen aikata kisan kiyashi a Gaza. Shugaba Masoud Pezeshkian na Iran ya ce lokaci ya yi da za su kawo ƙarshen yakinsu da Amurka na tsawon watanni. Sakamakon yadda ta bayyana fili cewa duniya ta gano yadda Tehran ta fi ƙarfin Washington. Mr. Pezeshkian na faɗin hakan ne a lokacin da yake ganawa da likitocin ƙasar. Yana mai cewa duniya ta ga yadda Amurka ta karya ƙa'idoji ta hanyar kai farmaki kan makarantu da asibitoci da matsugunan jama'a. Labarin da ya janyo mata tsanar baƙin jini a duniya. Wannan na faruwa bayan da aka jiyo ma'aikatar harkokin wajen Iran na zargin Amurka da aikata ta'addanci a fannin tattalin arziki da ma laifukan cin zarafin fararen hula. Sakamakon ikirarin da Washington ta yi na cewa za ta sake lafta ta Iran ƙarin takunkumai da za su nakasa ta wanda China ta nuna adawa a kai. A ranar Alhamis sakataren baitul malin Amurka Scott Bessent ya sanar da cewa Amurka za ta durƙusar da Iran tare da murƙushe ta baki ɗaya. Finland ta yi sammacin jakadar Rasha na ƙasarta a wannan Juma'a domin ba da basi kan keta alfarman sararin samaniyarta da wani jirgin leƙen asirin Rasha ya yi a Finland ranar Alhamis. Sammacin na kunshe cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar a wannan Juma'a bayan gano yadda jirgin leƙen asirin na soji na Rasha ya yi shawagi na tsawon mintuna uku a ƙasar. Ita kuwa gwamnatin Murtaniya ta ce jami'an tsaron gabar ruwanta sun samu nasarar ceto 'yanci rane 315 cikin sa da ƙananan yara 40 a daidai lokacin da kwale-kwalensu da yake cike fiye da kima ke tangal-tangal yana neman kifewa a cikin ruwa. Mutane 191 na cikin jirgin ruwan sun fito ne daga ƙasar Senegal, 123 kuma daga Gambia, sai mutum ɗaya daga Mali. 'Yan sandan Spain sun cafke mutane 5 da ake zargi da karɓar dubban dalolin Amurka daga hannun 'yanci rani domin safararsu daga yankin Ceuta na arewacin Afirka mai ƙware-ƙware 'yanci daga Spain zuwa cikin ƙasashen Turai. Mutanen waɗanda suka ƙware wajen safarar wato jama'a zuwa zirin Ceuta da Iberia suna karɓar dala 10,500 domin jigilarsu cikin kwale-kwale, wanda a baya-bayan aka fuskanci kwararar bakin haure 72,000 cikin Spain ba kan ka'ida ba daga ƙarshen Morocco a ƙarshen watan Yulin da ya gabata, wanda ya janyo mutuwar wasansu da dama. To ƙarshen labaran kenan.
1: To kuma ƙarshen wato kacokan shirye-shiryen namu kenan na wannan lokaci, a madadin abokanan aiki musamman ma editan da ya tsara shirin Muhammad Awal Balarabe da kuma Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ya karanto ya kuma fassara labaran duniya, sai kuma Sa'ad Sa'id Abubakar da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu, ne ce Rayjana Muniri Haya muke muku sallama, ku kasance lafiya.
5: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Zan fara ne da shirinmu na darasin rayuwa da fatan zai kayatar.
1: DW darasin rayuwa.
2: Dalilin bijirin magana iyaye kowa ya ki ni. Na zama kamar abun kwatance. Nayi nadama wadda bazan iya in fade ta ba dai. Ina kukan zuciya tun hawaye yana yi yanzu na daina. Shi ma mijin da ne dan shi yanzu babu ba ƴaƴa.
3: Bisa la'akari da al'adun nahiyar Afrika, a wasu lokutan iyaye kan zaba wa ƴaƴansu miji ko mata. To amma ana samun yanayin da wasu ƴaƴan ke bijirewa zabin iyayensu. Sai dai daga bisani kuma wasu su fada rigingimin zaman gidan aure iri-iri. Shin yaya tasirin zabin iyaye yake ga zaman aure? Kuma me ke faruwa idan ƴaƴa suka yi watsi da zabin iyayen nasu? Maraba da shiga shirin darasin rayuwa na wannan makon, Salihu Adamu Usman shine sunana.

0: wasu sun ce sun sha, wasu kuma suka ce har abada ba za su sake bijirewa zabin iyayensu ba akan batun aure saboda abubuwa da suka fuskanta. To amma kafin mu yi nisa na gayyato mana Hajiya Badiya Magaji Inuwa, wata uwa a Najeriya. Hajiya barka da zuwa, kuma mu fara da abin da yasa wasu iyaye suke bijirewa zabin iyayensu a lokacin aure.
1: To a nan abin da zan ce yake sawa iyaye na bijirewa zabin iyayensu, yawanci ko ya girme ta yarinya ko ana son a aure shi domin kuɗin shi ne, sai kaga ita yarinya akwai wanda take so, kuma maimakon a lallaba a kwatanta sai a ce dole sai ta aure shi. Kuma yawancin iyayen ba wai don yarinyar ta ji daɗin aure ba, domin su abinda za a yi musu shi ke sanya. To idan ku haka ya faru, gaskiya yara da yawa suna bijirewa, don ga wanda suke so sai a ce sai an haɗa su da wani, ko sun samu saurayi suna so su fara auren su fara girman su tare, sannan sai a ce kuma wai ga wanda za ta aura dole, wanda babba ne ya girme ta ko kuma gidan shi cike yake da mata, a ce sai ta yi. Wannan ba daidai ba ne.
0: Waɗanne irin matsaloli yaran suke faɗawa idan suka haɗu da abokan zama waɗanda ba na gari ba misali?
1: Matsaloli da yawa ana samun matsaloli da yawa, saboda idan matar ta ji ba ta san mijin, in yarinya ta ce ba ta san mijin, ya zama nan babba ne, ba za ta saki yadda ya kamata ba. Sannan kuma gaskiya za a kawo abin dare ne, in ba a yi hankali ba ma yarinya sai ta riƙa gudu tana barin gidanta. Bai kamata iyaye suna a zauna a bincika a ga menene ya kamata tun kafin a yi aure. Idan ba ta san shi a lallaba a ciki ta samu wani wanda take so, amma shi ma aka samo shi sai an ɗan bincika a ji halin shi. In hali na ƙwarai ne sai a basu su auren su, Allah sai ya azurta su ba tare da sanin kowa ba, kamar yadda waɗanda ke so a aura musu masu arziki su ma ba haka suka zo duniya.

0: darasi na dauka ina kan dauka kullun cikin gani nake saboda dalilin bijire magana iyaye kowa ya ki ni na zama kamar abun kwatance nayi nadama wadda bazan iya in fade ta ba dai ina kukan zuciya tun hawaye yanayi yanzu na daina shi ma mijin da ne dan shi yanzu babu ba yaya
1: misali shi mijin juya miki baya yi bayan kin riga kin kun yi aure
0: a jira a kake da aka kawo ni sai da yake kini a ranar sai da mun duka
1: ba soyayya kuka ba
0: kasan idan ango zai shigo ina tawo da irin kaza haka to shi kuma da ya tashi sai tawo da kifi da biredi akan kawai na ce mishi kifi da biredi za mu ci a daren nan wannan shine sanadi sai da mun duka ai duk wani wanda kake tunanin zan je wai in ce neman mun gafala a gurin iyaye ya ba su hakuri na je amma babu wanda ya saurare ni
1: yanzu wani darasi kika koya
0: wani abun ne baya faduwa kamar yanda na gaya maka amma dai iya abun da zan iya cewa zan iya bawa mata shawara wadda daga ita sai fadawa halaka duk abun da kuka ga babba ya ce kar ku yi to kawai kar ku yi shi
2: shi ko Muhammad Nafi'u yar yayinsa ce tai musu irin wannan yankan kauna suka zaba mata miji tace bata san wannan ba karshe kotu ta tilastawa iyayen aka daura mata aure a kotun
3: ba juma ba ta fara zuwa gida ya fara koratta karshe can dai da gasken dai ya kasa da rike ta kuma ta kokarin ta dawo gida kuma suka ce iyayenta suka ce wallahi ba su zauna ba
2: to amma fa masana na cewar sau da dama akan samu matsala a kowane bangare domin iyayen kan zaba wa ƴaƴansu mazaje amma kaga zaman ya ki dadi barista Aisha Isa Yusuf Lawya ce a Kano ta ce dole kowane bangare yayi abin da ya dace
4: abinda babba ya hango yaro ko ya haucir mi ba zai hango ba su ma iyaye ya kamata su ma su aje san ransu in dai har sun tabbatar cewa abu ne da yake da inganci kuma da yake da kyau
2: a ƙarshe dai ta tabbata cewa dole iyaye su yi hattara wajen watsi da zabin ƴaƴansu haka nan su ma ƴaƴa dole su girmama zabin iyaye idan akai haka sai kaga an gudu tare an kuma tsira tare Nasir Salisu Zango DW Hausa daga Kano Najeriya
5: to hajiya kin ji abinda mutane ke fadi cikin wannan rahoton kamar me ya kamata su ma iyaye su duba don tabbatar da sun martaba zabin iyayensu ko kuma yadda za su fahimtar da su muhimmancin zabin da suka yi musu
6: wannan abin da ake matsawa a ce sai an tura yarinya ta je ta aure zama aure ba abin wasa bane wanda dai aure yana so Allah ya sa mutuwa kawai za ta raba shi da mai gidan shi da iyalin shi so amma a ce an matsa ma mutum ya je dole miji ba zai ga dadin abin ba sannan ita ma tuma ba za ta yi abin da ya kamata ba ƴaƴansu ma har sai su zama gayin da abin yake sun gane kullun tashin hankali da uwa da uba to kaga yara ma sai su tafi tarbiya mara kyau daga ƙarshe ma sai su koyi bayan daya su ki goyen bayan daya wannan duk ba abin da ba saboda haka da Allah a riƙa bari wanda suka zaba da iyaka dai a bincika a ji halayen shi ya family din su kuma wato inda iyayen shi suke da komai su ana zaman lafiya don wasu yaran idan iyayen su kullun fada fada wasu kan dauki wannan su ma in san auren su ta fada to ba haka ake so ba a dai bincika a idan a zauna lafiya
5: ta Hajiya Badiya kafin ki amsa mana tambayar mu ta karshe bari mu saurari wannan labarin na magana daga bakin mai ita
7: labari na ni dai na dauki darasi kwarai da gaske a wajen kawata sakamakon cewar tazo za ta aure miji to yaron ya gaskiya yana shayi babata da babanta kowa yace gaskiya bai aminta da ta aure shi ba sai ta ce ita gaskiya shi take su suka ce to kawai sai suka kyale ta da ma suka ce ba za su daura auren ba kotu ta je aka daura mata aure bayan an daura aure lokacin ta samu ciki wallahi idan ya je yo shayin sa zuwa yake rinka takarwan cikin ta duka sosai yake yi mata sai ta kasa komawa gidansu sai ta je gidan kawarta kuma ita kawarta ta a hannun kakarsu take kwanan ta tara kawai sai kakarta ta ce ita gaskiya ta gaji da zaman ta ta zo ta je ta kai ta wajen iyayenta kuma aka je gurin iyaye suka ce su gaskiya ba za ta zauna musu a gida ba sakamakon wannan bijirewa umarni nasu da tai gaskiya maganin ka da aika da afara
5: to sai mu ce Allah ya tsare gaba daya to mecece mafita ga duk waɗanda suka shiga irin wannan yanayin Hajiya Badiya
6: mafita ga kan wannan duk abu da shine iyaka gaskiya yarinya in tana son wani a ƙara bincika sosai a batta kuma ta lura da ita kanta yarinya

0: Ciwon suga na yara ciwo ne wanda ke da alaka da yawan sukari a cikin jini wanda ke buƙatar a riƙa kulawa da yadda yara sukan tafiyar da rayuwarsu saboda yawan sukarin zai iya janyo mummunan illa na ciwon diabetes a mataki na 1 wato ciwon suga. Dr. Hassan Ibrahim likita ne daga tarayyar Najeriya.
1: Diabetes wanda muka sani ciwon suga yanayi ne da yake tasowa saboda matsala na tafiyar da sarrafa abubuwan da muke cewa glucose, wanda glucose ana samun shi ta kayayyakin da ake cewa kamar starch wanda muke cewa carbohydrate, duk wani irin kayan zaki, kayan hatsi da zai shiga jiki, yawanci jiki in ya kai ƙarshe yana sarrafa shi ya zama da shi glucose. To a duk wani abu da muka ci a jikinmu akwai sinadari da Allah ya halitta a jiki da zai sarrafa wannan abun ga abinda a jiki zai iya amfani da shi. Duka irin wa'annan abubuwan starchi ko carbohydrate da muke cewa a jiki na mai da shi glucose. To yawanci abin da muke ci ba mu da ma'aunin iyaka abin da cikin muke bukata, ci kawai muke ko sha kawai muke. To sai Allah yana sakan sinadari wannan nazancen diabetes wani abu sinadari ake cewa insulin.
0: Mafi yawancin yaran sun fi kamuwa da ciwon suga mai mataki na 1 wanda ke bukatar allurar insulin tsawon rai. Shi menene insulin din? Insulin wani muhimmin sinadari ne ko hormone da saifa ke samarwa wanda ke daidaita matakan sukari a cikin jini. Yana aiki kamar mabudi, yana ba da damar suga ko glucose ya shiga kwayoyin halitta don samarwa jiki da makamashi ko kuma kuzari ko kuma ya adana shi a cikin hanta da tsokoki.
1: In suga yayi yawa a jini fiye da abin da ake bukata a lokaci, akwai ma'auni wanda ake so ya daidaita, ba a san suga yayi ƙasa ba a san yayi yawa, to wannan insulin zai zo ya gyara abin ya janye sai ya aiki daidai. Insulin din nan kuma akwai abin da muke da shi na halitta a jikinmu da ake cewa pancreas, yana daga hannun hagu ƙasan cikin mu haka nan, shi yake sakin shi ta wani irin yanayi sai aiki ya tafi, sai ya je aiki akan jikinmu akan abu da muke cewa receptor sai kome ya tafi daidai. In yayi yawa sai ya shigo aiki ya janye ya sa sai ya koma ko sto inda zai haka halitta yake tafiya. In aka samu rauni aka si a yanda insulin ko yawan shi ko rashin fitowar shi ko kuma rashin iya aikin shi, to sai a samu suga sai yawa sai a samu diabetes.
0: Sama da matasa 300,000 ne ke fama da ciwon suga a nahiyar Afirka, inda ake samun karuwar masu dauke da cutar nau'in mataki na 1 a tsakanin waɗanda ba su kai shekaru 19 ba. Dr. Hassan Ibrahim ya ce sai iyaye su riƙa kulawa.
1: Ana iya samun diabetes daga yara wanda kuma yawanci yana tasowa, yawanci a diabetes akwai wanda ake cewa type 1 diabetes, akwai wanda ake cewa type 2. Type 1 yawanci yana zuwa ne da dalilin rashin irin wata irin wannan sinadarin insulin, kuma shi ya fi a ce yara suna samun shi. Type 2 yana fitowa watakila yanayin akwai insulin din ko bai da isasshe ko kuma wurin aikin shi ba bai isa ba, to shi wani lokaci mutum ya fara girma ana iya samu. Dukka type 1 da type 2 ana iya samun su a yara, amma an fi yawan samun type 1 din. Type 2 zai iya farawa watakila kaga watakila daga yaro ya kai dan shekara 10 sama, shi a hankali yake nunawa, amma mai type 1 farat ɗaya zai iya nunawa saboda yanayin shi dalilin na yara au daga halitta ba isasshen insulin tun asali. To yawanci za ga duka yawanci zancen ciwon diabetes zai iya tahowa ta dalilai daban-daban, amma ga yara yawanci za ga au halittan shi abinda ke fitowa insulin din babu shi, ko kuma abinda mun ce pancreas da abinda ake cewa islet cells wanda yake fito da wani abinda insulin din da sinadarin insulin da yake aiki yana nan. To akwai yanayin da yake zuwa sai ga yara musamman tun daga asali sai a samu wani abu da ake cewa autoimmune disease. Jikinmu yana da garkuwa, yana da sojoji da duk wani abu da zai ratsa jikinmu wanda ba na jikinmu ba zai yake shi. To akwai yanayin da ake samun akasi Allahu alam yake kawo shi, sai ka ga wannan sojojin na jikinmu sai ya yaki abin jikinmu, sai ya rikice ya yaki, kamar ka ce sojan gida ya bore sai ya rikice sai ya zo ya samu illa akan abin gida. To ana iya samun wannan sai ga ya yaki shi wannan abu da ke fitar da sinadarin insulin, sai ga ba insulin, sai ga yaro far daya dan karami ya zo da alamun ciwon suga. wancan ko na irin na manya na type 2 shi kuma hankali ne zai iya zuwa da alamin shi, amma wannan farɗe sai ga dan karamin yaro ya taho da shi, wanda kuma a wannan sai ga dindindin shi wannan insulin din da babu ne za a yi ta maganin shi akai. Kuma in muna da tarihi, iyaye mun san cewa muna da ciwon siga, mu dinga kulawa da ƴaƴanmu, muna ba su darasi har wanda ma ba su samu ciwon sigan ba, mu dinga kiyaye musu irin zancen zaki, muna kuma koya musu tarbiyyar da za su dinga motsa jikinsu, ba kawai su ci su kwanta ba. Yara mu kiyaye kan mu saba musu da zaki, ko da siga ko ba siga, kan mu saba ma da yara da cin zaki, mu rage irin ba su abincin zalla wanda zai amfani, mu daina kuma saba musu da tarkace da ake sayarwa na kanti, a dinga ba da abin da ya kamata daidai yaro ya lafiya, mu dinga barin su suna irin motsa jiki. Wani lokaci wasannin da yara suke, in dai muna sa ido abu ne mai kyau, kan mu ce yaro ya cika kiriniya, ya cika waye, saboda wannan yaron da yake ci yake zama, wannan kiba da muke gani cewa lafiya ne, wani lokaci zai iya zamanto illa.
0: An lura da karuwar masu kamuwa da cutar so biyu a tsakanin waɗanda ba su kai shekaru 19 ba, tsakanin 2011 zuwa 2021, wanda ya karu daga mataki na 4 zuwa mataki na 20 cikin 1000. Dr. Yusuf Nadabo likita ne shi ma dake a tarayyar Najeriya, wanda ya ce ciwon na siga yakan iya zama na gado.
2: Ana gadon wannan ciwo, kaga shi ne gado idan akwai tarihin ciwon a iyali, yara suna da hadarin kamuwa da wannan ciwo, domin yana bin halitta gado, wato genetics. Sannan kuma akwai kwayoyin cuta da suke haifar da wannan, musamman kwayoyin da ake kiransu viruses. Wannan viruses suka shiga har suka kama ita wannan halitta da take cikin ciki, wanda ake kiranta pancreas, suka haifar da abin da ake kira pancreatitis, ta kumbura, suka lalata wayannan wuraren da ake fitar da sinadarin insulin. Daga nan shi ma sai ka ga yaro ya tashi da ciwon suga, ba dan komai ba, dan an illata ciwo, ya illata pancreas din shi, ba ta iya fitar da insulin. To ga wayannan su ne abubuwa guda uku: rikicewar garkuwar jiki, ciwon gado, da kamuwa da kwayoyin cutar virus wanda suka harbi wannan halitta da ake kiranta pancreas.
0: A ƙarshe, Dr. Yusuf Nadabo ya yi gargaɗi ga jama'a
2: kullum mutum ya san cewa in akwai auratayya, misali za ka tambaya ka ji yaya akwai ciwo, wani ciwo ne yake da gado, kowane gida akwai irin nasu ciwo wanda yake gado, akwai mai hadari, akwai mara hadari, akwai nasu asma ne, akwai nasu suka ga in ka riga ka sani hawan jini ne, wani ka riga ka sani, kaga za ka zauna ka ɗauki matakan da za ka rage kamuwa da wannan ciwo din. Domin gado, mutum yana da gado ba lallai ne ya kamu da ciwo ba, ko da ya